0: En akwenu taboro ryo shel keter terchi no le ko igimi to minista ne barim set up kali teng emetori kip chumba mur komen ko le pagamanu tetno en pik to ko le ko testai ko gimi ta kali ta chamnye ta age kipagenge kora ko ko testai kando ig chepa komasta notaga nebo serikali ko som kando chepa komasta notag nebo upinzani ko mat ko baishe or age to ko le nei muj koi ba kauliet eng ngalalute kwaga ngalek che tiagi che komasta taga po ngalek che koma agi che ga kandik che ba komasta notaga ne esha serikali ko le nyalu ke baishe ngatute ke che ba emoni ko mamita galutunet age tugul eng kagaitai tene ba kergong ye tan ki che ge che igaitai logo yek che ba kauliet ole ko sam commission ne ki tai ko telel chitlian dit ne mia ga chamye ta bi ga pe med ko ger ko le pik alak tugul anan ko gandoi ge che ko nu logo yek che ba kauliet ko gatuya agar gonget ngwan ko mamita galutunet age tugul ak chato ko logoiwek ab emet kongete MOFM testai chit ketesioni ole nyorchini logoiwek ab emet chetitootin kasarta ne nyolu kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
1: Chotok ko ga logoiwek ab emet eng koindo kongete MOFM.
2: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Wake up sang, kong a 10 degree and alco post graduate, kasor wake alak icheng a suguli shek chego ito scholarship agumatin yenayet agatugul. UNISAV kotoretin kocheng ng sugulit akon application diba visa away accommodation anan ulebe menye nyon Rupas Mall Eldoret tariki tipto magoeng arawe tapsogon enge nyini kongeten site angwan nebo karun ago site taman nebo gos koleng asinyoru naet age toretin en Mombasa koko somogasi tariki tipto magsomog arawe tapsogon enge nyini kongeten site angwan nebo karun ago site taman nebo gos koleng en Bliss Resort Angot Imite Nairobi Inyon J.W. Marriott en Westlands Jumamos Tariki Tipte Maglo Arawe Tap Sogon Enge Nyini Kongeten Site Angwa Nebo Karun Ago Site Tamanage Enge Nebo Goskoleng Mogi Ochengi Age Tugul Asina Chechang Ibirwe Simot Kwa Number 0734 004 003 UNISAV Education Master Your Own Destiny.
1: Right, geng alala niya karunet na tanaba bichabrani ngirip chige kasarta ginwagit kunyor na fas kasta hindi tayo bumang aliagene ikibindi tukul kipa geng tetute niya na tok nebo mwa karunet a bichabrani kaini niwe idwina rob chanwe
2: ura neri krono gumayo atwecha genge na genge rab seure hinkount na tanaba nandi gibotu noba staff 441 hamongi lenji tese ta breakfast chuka anoko ginyoru bigata hamongi lenji nga 1200 line gote swego igne gote swego ig 2500 ni agupi kete gora pakol sumoge amwawe gele ne yale gitu anyuleng aginyor chige 2500 Kenya shillings aune tan ko bachi aga tulni ka radio geri lege par chige yale gonyi lagenge aginyor chige 2500 duget ko number lo cheng le mi teta gitiok aginam chige 2500 iwa tungara agupa pang gele jin scanan aginyor chige K24 itaben program shogara oran kabisa cheibun keti shi nyonda bok K24
1: nagi bai bachi ngore na tana iteta karibu gaya atwe jarab saure rani county ni banande karibu rap saure
3: oi mure ju jang alek ti getinye lakini kimwae tutukun so konyor bing nafas imaje serikali ni nyone ni utoret bik ab kolenjin jemi jeumiandos jeu jaba mau jaba konyo gae biashara konde mawarek lolotinwek robinik imaje bik jewagiek chigi mang chigi menye timdo kotom koit chumba emoni agoi genam uhuru omi timdo agoi nyokomongu serikalit ab kibake amami ole kikinde bichoto agoi rani akisome serikali kikupa kesit bichu kopa Arusha akiechu ipkorulen Arusha kole owekte bichu kopa ole kimi ne nekere serikali masobe bik ab kolenjin serikali nimi nguno kalia biga mao chiki yae siasa betu sirap kipake yae betu sirap rap kinyata ara sirkali ni nyo yae bik chok siasa gile nefsi kisye ju kalia mamengi siye ju bichu kebua tindire tiyo kumi bik chewi reko yik nyo poka melil medeite ino taptengele ina tukul noto no mi bik chewi reko yik yo karopon kalia maginde bichu le kararan aso ko bitunge buate serikali ni gele kitungu toret wei bi kalia go gen kando ikyo chega ba go je morna tre ko je nge bi kyo kando ikye mie mo ni so ing mogare ko biri ga pura kalia so ko utie kalia mo tu yo mer in kando ga mar kwete westi pogote dugene ke yo kibzigese ang nandi ako ngalale ngaleje mauchu age bage nyor la historia tabe met ke tar ngaleju agenge ako yam ne motunge ngolole tok to yanu bi jugo ka se bi gori tos mi jugo ki tubei waga se gele nga ko bi tigele this CIO yo ago to nyu ki not bi genyalil dos kalia magnam bi jugo nam robisye jugo nam robisye ka bi ki bonan dos maginge novizi ne ae biju ta ko temene ngale ke mi genya ka corruption ngenya ko gi gam kityo kwam bi ke mogore gi ko te bi ke banan do sa ko te ke sige tu be kityo oye we oye we oye we oye

0: asante sana daiga shek ta manjata ndiga go sire en sai ta mana wa mun ta ina ta ba tigiti tigiti kastap ein eh tarigi tipte magain ara wet not about sogol. Good morning both table.
1: Good morning
0: ibai bai
2: mami sim ka
0: ira ina ba ibare sa utit mu denga bza
1: nyol wa aliana
0: eh nyol mu ita bisa ti agi le
1: ni de bin de bare na breathe in breathe out
0: ti agi relax
1: ai kele be jabra ni go
0: tuesday kegas na le gab tienon
1: ehe
0: tienon ko vale china machane ko charge gal ale na ka san charge gal ni ko ne lionen ko go list it ka bisa ni ango le serut kame na las ko gerut tatu me na ger ko ge choran
1: machon ehe
0: jeri aja ale bnb me na res ko geru
1: ingele ngale cho nduguli ko cho anga mago chibalo chibo town nganda town go go go go ba met ko town asinye
0: ehe
1: e town ne ngi ngala le pa met ko town
0: zo gabra agir garo ninye go ga isir test ay jongen te ramu no bo bnb go mangi na meche simwa we
1: e bnb go go atine no normal
0: ah so giru
1: e ma bnb go yanga imenji ne nu
0: ko newe ni giru
1: etoma
0: so ye chat gal
1: to mane aso moti ruoni ga nyale gi mine gi tub jel re taw yot a ndi bien bi ayne
0: agra le ni bien dere ni bura tim baro ga i jek masi
1: eh ale ni masi gero bero gero masi
0: oi ni ade
1: e gela re mois bridge kola ja te vita yo mbo ken jen yo are wo go crossin ale mi ngagat gole mi lo he nyordanis
0: Ah,
1: yele jordan mo. Eh, mama de agonin stress isorwa. Nyarza.
0: Sei. Ko ago te jigo le gari tsubaru go mena geri go gelany.
1: Inge mi asinye gari sia kegi ge associate nak pic tiwa chambaz. Eh? Eh.
0: Tsubaru?
1: Magele ba wa chambaz tsubaru. Ringele ni ge tsubaru outback. Ma ga nyoda ala outback anenga mu. Ini baro ti le jidana amute ni kolaja me muta.
0: Kolaja gira. Mono.
1: Kola gigile magi. Gigile magi re gwe ngari.
0: Eso baro outback.
1: Eh gele
0: gele. Kibuje DCI.
1: Eh gole gele. Eh gegele na da no teresa.
0: Eh.
1: Kele mi gari ni gonyu kwago geri.
0: Ah bure gu tsubaru.
1: Kula na go yana we romba ga bje buzitiye yana.
0: Ga gida bje tam jida.
1: Suspect, suspect ngo ga igi no.
0: So go ta na mugu ni tsubaru outback.
1: Mhm.
0: Ala olimbo muranya abunarani ala gero arani go jaba unwe.
1: Matagi ngena sinye muranya go mienga hamuni.
0: Eh.
1: Matajang bikya.
0: Oh zo matonge.
1: Pike ngena sinye tsubaru weno li.
0: Go biga mulo. Go
1: biga mulo chebabo met. Cheba town town o go longisa gonge.
0: Ehe.
1: Lakini ni chut kidogo murahe kule na kwa yani bicho aninge kuchangi kuma eh ikolo amiji tena ko kutinya subaru outback na tu ne wendi kule
0: koyu
1: o magita kinga ngitio gele ibo DCI kutinya outback subaru kinga ngele me chitane normal
0: eh
1: mata
0: mera ya kawaida
1: mera ya kawaida
0: lazima wewe unafanya kazi na kitengo
1: o tini katwa shekile ah wa mune ba mon kola magitinya ngalo ko maginge ntenge kitaka pesa yani Sipo dia ya ga mujo ta me ayi. O mara gele o ba mo na yi takyo.

0: 8,000 ngabaline ndonyo yanga inyoru ngabali siki nafazi biga laki jambo 129 ayere tinye 30,000 ngabalagi nye eno lambo ndonyo 431 mwisho kodinya agine 30,000 ngabaline ndonyo siki nafazi biga laki jambo 476 ayere ganyo ragine ngabalagi nye agire genyoru 8,000 ichutioto kitiunguni kuma aitsa sita lui tinye gelji noton kogechil star 441 hash
1: to get number 40 tepokol
0: Labati nguni sima igerichi indi mean 434
1: yeah.
0: Erga ina 8,000 jeguget Ingo yame nguna
1: ada Kano goto minyoru 8,000

0: Alright, sabi kabisa kita sa tapo le pole yuto ko MFM kime jo gigir gile ko sabur yuto ko le jamesi nyanam si moshe kine gire na na gine jorongan lianda niki tigin aso kabi nyanam si moshe.
1: One kuyo.
2: Ame jo ngalo luo ko boga ane ko ando ine tap Kenya rani ko galia suo ko ande the ab Kenya ni ubirge biga ko lenji ubirge amune kiongozi yake tuone miyo ngoti tumdai koratiga ne borngong ketum de koratiga weri tap ko lenji chip comment anango ne borngong koi jita ne mujinga ne bamisho otu yebiju sikoyogis baisioni kubar kubanga na pandap tai ne boyeme ngete je baisioni chu kete je gele sike sabche agaso mago kando itabeme aleja mame je kotaro rungu ne giwire ne borngo mame je kotaro rati ke tumda ngorani ne nge gurtu yene uni otumda ke rati amune
1: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono
3: Tos ichenge college nekoito course nebo diploma en primary teacher education ni Baraton College ko college netetat agotindo chamjinet kobun serikali. Sirike angunon en intake netesetai en courses cheterter kou diploma in primary teacher education. Ta itinye min grade nebo C-plane akwa barak diploma in animal health and production. Komagat itindai min grade nebo C ak C egg biology. Igoito gora certificate en animal health and production. Ta itinye credit nebo C minus axi eng biology mitengora diploma courses chebo TVET ta itinye C minus akobarak ak certificate courses chebo TVET ta itinye min grade nebo D eng tebut age tugul ibirchimet kwa number 0725556120 anan 0720556215 anan ko 0794794180
0: Right, sabi kabisa kita sa tapol pole yuta ko MFM. Ameja sa namsi moshe kenge pe bertan boeng nebo studio yang gos kalung uta pe tu tabrani. Elai nugu tuma namsi moshe kenge gos kalung uta pe tu tabrani. Ira kagile kisa ruge sige semuta ego sa berugiet. Ongga na kwege ngale juga ngalale tu kul juga pas ruget ke sa ruge kugi kugi kugi kuguet kugi berugiet na tanapa berugiet tap kalenjin. Kime juga kimi berugiet ko ya gay ke sa ruge ko kas ngale jaga ngalale jaba jiko. Megan cuy lagi jut ko pareti bageng kengo la ingilimi agi igil game hati alde jiko jauh kelo agju mukoi umag rabisek mukoi ay mind leo alde jogi geni gitu kan engko degi geni wi gitu kan kok kayak gusir jaba betu tagen ge amu jaba betu kok macam kok kayak itu bareng kapsa ayo suruh kenyam ngomong gigi ngeliat gitu kan ame jadi kya seti ame jadi kya seti agak ame jadi kya siap iya tak jadi nya paspor satu tuh aku tuh kau nak jenge ayah ame jadi 20 jadi seti kuane Iwe iwendi kicho agbilban 8,000 kita aratin kita runga le guk tukol sawa unless me digole aga testation koja uge le bekin karibu ya ba 95 mugo bekin 95 yo lagini ame jaw yaktin uya iye ame jaw yaktin uya awongo bi ngib kita aratin iye bigil ge kagir lagu chugo mangin visa je jwa gongo ira ngo bo gil ge guna tanyewe bo gil ge kagi gunan kin baat no na bigil ge ra Prisi meta gile tege akwa mawaya sai 0798 Genyur jitu negure pocelel wey.
4: Sami.
0: Oda magai.
4: Omge my brothers.
0: Wey.
4: Wamune.
0: Magitu nyang alamune kabir sango ngu kagil la garobon.
4: Garobon maya garobon rago berure imungu.
0: Wangge jam kabir sange ay boy shoni guna.
4: Golati marak wey guna.
0: Dio.
4: Oh barang ingin dah kau asyik yang gula tapi leh tak kau ayat kasih.
0: Rimalah jangan gue.
4: Oh, kau pun kanetutik cheoneti eng sait ak sait age tugul neoneti.
0: Unata.
4: Kongoi kapsa ngiberurok ak sa neroptoi, katwa sa katwa mokoriani nakami ya kole.
0: Kakotach.
4: Kongoi kapsa ngiberurok, abaibai nebo man.
0: Kongoi, kongoi nebo chelel. Matayo! Matayo!
5: Ya mune wa mawaya.
0: Ajama gai.
5: Kararan kabisa mzee, bai bagi ne olibo giro ngabi ba giro ne wa ma zigo joro tai ne linyono we mawaya.
0: Maya ungi ba ishen ke bambar.
5: Kararan ko te mo man jibo jego mawaya goro ni nyona ro gebe gele jego tatiba bo mawaya gori bore ga le ba gibe jego ko mara ga ti alda e ti alago na ndio mawaya.
0: You can imagine.
5: Gori Gogori bore ya izabu ima mawaya gonye nege lal kabisa yani gotore tom nebe go vir nebo chego mawaya.
0: Yani imagine man kabisa.
5: Igere le gorom kabisa ni nyombo naro guo njang bro ga ya kine komo di nyombo naro gendo bore tan tagi le ne komo tagi gusi go komo di mawaya. Ga munu mi ani mukuli ma bucha manyoru ge kwanza ngu ni geme uni ye.
0: Ojut go bore di.
5: Koma nyolu go nyongo zendi to tatifati ya kogo rongo roba no mawaya go chozi limu unongo kutati hiyere ni lege ugo umiyani tiyeminde to mawaya
0: iman
5: goro mgazit kapisa yango mozi nyombo naro nubu gongo mawaya mwinge lehi nete joo ni nyongo yango lego tuwe di maya lakini go mato umweke go uye nyoro kambu nini be maya ni geno liyo mawaya uwa mato ginyoro ubi ubi une
0: angibu kwa naro
5: Yalde ji ni tok tu go dia chu go kwal da tu go de go lave no te li je ge no lu ma wa ya to mo ne wo do mi ne ge na da ni ne ga de ga bin go ge ni go mo mo to boy boy ji bi ke cha ngu ma wa ya go ge ni
0: mhm
5: oni bi cho ne ga mu no ti ne go ge ni gi do go go da de ne ma ni go ro ne ti ne ra bi ni go ma wa ya go ti gi ne to mo o bi che experience ne ma ta da ni go ge ni go do ga na fly o mu jo jo ta che nga te le to to go ma ni ge na ro to no ma wa ya go ma ra na ne tu ga go do no me la go mo tu go ra nyo ge bi a si ara gi ne o ile o ma ya
0: nga le kyo ni ar nya nga le kyo
5: e ga ra ra nga bi ma wa ya nge tu go nye ma ti go ne o nge ni ma wa ya
0: all right sabe ko nge nye ma ti nge le mbare ga a me ti ga ba ku do tra bol bol ge me ge master ge ge ti ge a ge mo ji ni ge nga le kyo jo ba ko do te ma ende le o aya nge ko ro ge a mo tin so go ru so go mu ru amaja boostin jita genge onga kunin rabise ki biaye paise na kararan ikose nyi amaja kunin rabise ko amaja biaye paise na kararan atau ne silingi shegel bushe kata nge tau ne bushe tiptem nge tau ne bu tiptem amunga go go go jilil jita raga mara go mainde tuku kendo bas go go go nam jita rabise ketu tik na mje ngina me ibi banga rabise kama una go ma unu bedu tapa muta go bana banga kai kongu imuri josir wa messages kongu imuri jos oya go bija ine ga banga kai jo bai enve en whatsapp kongu ka pesa ra ma jo le jo onge pe tuku december ini ku ma go ngi tuku na ma go I chiza ne ga nyuru gidane ya tagen ga nimitein mitei paringo legile tenges kijana yata genge ne mitei paringo legile tenges nige ngalali saa iku tinye ma kutu nyo kakai 509 kongo yarnyo ro barjige kapisa kwen kakai kimajua nikit cho by november ya kongo kakai kakon miambili kakai tabuan mai tinye ngal ngiti alda yanko kia te libu tinye pa december bas kutu ya ilu kutu itu ya agalibu miambili bas kia tauni yata kaya maendeleo muna ata aya namo *441# agi 11 kitchen number 7 ni abas tok kitaune elbu shek kitaune tatis magoi ko jilil ji jita ko nam tutugin men ko nam jita ko nam tugun ji maya *441# agi 11 kitchen number 6 kone ne kone yi tiem kitchen ko sak taing engi mu ne ba dega shek aing ma jali jinde ga shek aing singi bu dega shek aing no su ko ti mi ko tiem agi ni jita ne tiem ne tai ago sakin boing mama jana lage tiem ne tai ge ko ni bona magasin nyu no mama jana lage tiem ne tai mi sen ad I tiem ne boing nyur ko le I ama ji jita ne tiem ko sak tai ngi jo kata ge tiem mi tengu ne bade ge shegeng chip chip ndo agu ju sin ngu ibor wara gara ga *441# *441# ameji jita ne shap nengeleji hai aya metengine go 40,000 elpo arbaini arbaini mara ya kwanza 40 mara ya kwanza artam nebo mwisho metenge tes go 50 ee kwa ne testone ya lage iji ile kitio *441# mangan kutko gena mgo mnye rule kisubi go unata kale ii ameji jita nengen go nechep chep kabisa nengen go sumga tutik tindatai staff of Fortune Ash memagegi ginyoru memagegi kitina bayanga rakaraka staff of Fortune Ash ginyoru memagegi tag Diego number 1 in big kako temko sakai agoni selling shek alfo metegi ndeko 60,000 mara ya kwanza star 441 ash roji tena kati ya mnetayo kikoji 9,000 matup kusakji kakwa uruni akana kati ya mnetayo kikoji 9,219 kakwa matup kusakji uruni akana kati ya mnetayo kikoji 5,019 aja we kanama kwa lapat kabisa matup kusakji so kwa rango kai nyuru wa kikiri ili maimeji jwa lakju kwenyegi star 441 ash star 441 ash kilbat arab sigay
6: si amuna mawai
0: atama ka nduku amune ka liya to
6: bye bye ka liya goroba na magmoy
0: to bara bara ka no
6: iye ko age rete mawai ande ku mori ke bawo ya muga wa ene mi
0: mhm
6: Aje bangku na ke bang kamba yo ni gambara mu ko mata wi ni ni ye wo gi pura ki ko ko bare te rai na gi pe na jere te nu ani bu gi mo ani jo bo wa ma ngo na ngana ka pesa ma wa ya ko baba yo ni ke a ma ngo ni ingo lo ka ngal le ke to re ti gi a wo gi se ta sa pya bigan bara wo ngo lo ji bi ti ka pesa yi ngo lo ji ni ko ye le ta sa cha mu a bo te be tu ni ga mo ba yo ni ka ngra wo ni ya o kya ne abhi te gati abhi te mawe ko to mo da tar ko igu no sabu tar a mo go go ya ko mau to mo ya kar sa
0: ko ge je gel bat
6: iyo ko aj ba mutura na da to gi tor ta
0: mhm
6: an bu ja ni ni chu na le ki ngalo ala ka ko tu no tu ko bai wer ta ka ba ko mau to ka ba mo go go ya ta
0: ko ge ne ra se ge
6: ngale ga la ngale ga la ko ma ti ama ama mucho en boyot ara boyot no go vive en goron boyot ya va era ir doy
0: mhm
6: mo apo le ni de to in boyot e mo ni pole tram le tul ja ki de
0: mhm
6: dor go mau tuon ama che ibendi en ba men go rap kin bat en de en de na mhm u ki ne go san go tu go pie ti ni uno to ya rata ga radio cola asi ya rapo tna ande bu chi ama ngo na mara tu go ku mi agenge en e mo amun emone le ke gol right
0: kongoi jarnya kongoi jarap sige
6: tong ge pye jinden pye tyon ko rap kil kil pat den den kil pat ge nga dia ko ne kongoi ni
0: kongoi arabo rote ma guys
7: ora ma tap ke oti jama waya
0: kero nguno ai ni ning digi jayu e
7: wei
0: me te ke bankan en kapisa ko mang ji ko ago mang mai pas ko jumabili ot i mi so ko majinga
7: Awai man ngaliana na dabang kani guna jap tiga ngalai kami kau hari jatai tiga mawaya.
0: Mungkin itu korang cuma pilih miso kau macam gaya we. Kongki wang kau gaya kau lapa 50 kau gaya tapuan sabit mami ngalai kau school fees jo.
7: Ami pangkana na tangu na saya kau kongki awak tua kau ingat ilmu ngare na gara kau jono kau nama lain kau nata nama muin. Itu yang kau gaya kau itu yang mai jatik new imitai.
0: Alafu we.
7: Woi.
0: Itu yang abar hille nyonya imagi kau itu kau sirkap sabit.
7: Exactly ngaliana na ta ko nyone awesa vai vi mara re mo ni nyune ko sira wat yang gende o gai ni tai kane da to sai ti
0: inge ni nyone kap sabet ko yet ko sirga ko siri in imagi ko sirga kap sabet
7: exactly nyone kap saguna ta ko nyone se ko giro ni imagi ko sirga kap sabet ago mu ko siro le so sa ko nyok ko ni mara ke mage sai te ko siro le so
0: a ja mang tu to so ko na imagi le so ga sata se tu ni mo ayo
7: Ago ngoi yeti jema waya ngoi ngago yame ni aginyo linyane pe ameja sa yinyo yuta ba mage sa jemu ngiba blot ki tingu le singa ati ime gite yuta ba nang ngoi ngaleke ka ngasi di manano go lo
0: aja ngoma ye ngo ati nye kapu ngu ingi ama ya
7: ah sere tiri gu sinne asie gu jita kongkwe nyu wara mame jay loe na wara mui tuke jango maga ine te mo nyu asi ime ti wara mungare se kogere bichu
0: ngoi yar nyara ongi gilgei
7: Kini lagi, kakit kita nama macam mau di jam awal ya, macam kita oye, macam kita sam serikat itu, oye, orang ni kalau ada ngah sini, jam awal sini ni tak cuma macam kita kerja sokan sebiji tiga lagi je. Kau ni umur jam dah ini awal ni, macam kita lagi kan doh jadi aku, ngah bahan ni sini, kalau mata jam dah ini, ameche keng'alali nebo tekiso amune si kemeche keusausi kandoik yuto kochuto che ngap kotoretech chakalel chi kimwochin kor ne kararan nebo tekis chamia chamin inyendet ilenchon keboisien kor nebo tekis nabas nekenyoru chi iboisien tekis akot chi aing'ololchini chi neo ing'ololchin tekis ilenchi irekebishan ing kor nebo tekis amune si wanye kelachat kewir ng'olio ne makararan lenchi sine makosa komi yo onai ole irekebishandoi kityo le metyechi ityech mising kotyo kuwa ma ng'olion ot iya mawaya
0: unatanyewe
7: ng'olionoto ne chama matachame ako kararan kerip kokwet nyo kakitech keng'ololchigei ing kor ne kararan kokakitech maendeleo ako maendeleo inoto kotechech achek kimokchinikekei mutai ketoretkei kimeche lakwetab shonjo kwo tai mutai kemeche nebo shonjo mutai kemeche nanyu tungwoi kenomekei kunoto kuyo chami mwaiso so kongoiwet ija mawaya kimi pamoja maendeleo tunasonga mbele kimi keteche emoni akomi kecheng tuguk kuyo kileng cheng kwendet kongoi kikurono Stephen Arap Oyo kikotwo sany arap too
0: kongoi che arap oro ngo limbo tikitio chomune emeno o makwa emeno ero nguno nda anende ne kwasom MCA nguno nda anende kwasom MCA ngin watitab arap bondo ne arap or kumeche kepchei kemekan shua kele kukwet age tugul kutinye kula inwa sikelasimishan biik kobai teta ingele ngo kakobai konin teta kong'ete konek koker kole ngo kakisobe koroi kobai akichek aya number two komakat kopchi tugul eng wotitab kilipwani komakat kutinye cash crop ama cash crop kityo buch machaik cho okay ngitinye chaik ko sawa lakini cheng'wa kityo pointishek somok chekikole kawek kityo akeyat cooperative kora eng kokwet kunotok keyat cooperative eng kokwatinwek nebo somok komeche kehakikishan kele for example nguno ndatekele kakekweai en MCA nebo kilipwani meche iboishe ujuzi MCA akimekan sure ile by the time kobeku 5 years chekuket kwen wadid mesema kukaitieme pimande lagok 500 wakwa tai kungimande 500 akinyo konget choto 500 nyo komanda jitukul agenge kuchaka kwek pikelibut agenge kondatu kwendi kutkuriskin juta juku kesu kusakki jitukul kuchaka pikelibu aeng makumi betu netike istein kwa MCA mama jangalin kataki chwetinye chame na karara nimeche kusabcha bik ngibangan kabisa akikir kukwatunwe kia tuku kiu kigere akiwendi bigere ile kokwet ngiro ne nyasat mising ne meat kiger noto kie lagok kochang'a ng yoto chekimondoi sinyo kowala kokwanoto kikiaba kora kunoto kokwet ngiro ne kanyalulat mising keba noto kora nyikemanda lagok ing yoto akenamgei ak kampunishek cheingen kotoret lagok nguno chu ikose katebe 20 chu kwalak kotakiyoche 150 lakini bolechini angen iska mami ju alake chumi barak chu pitu bokolu unamei kole kiname kobwechoto is ako tugukab serikali chuto chu kamwaun chu ko government to government lakini cham kongingei biik alake iro ng'omitu labat araka birchi simet 0798-255-338 ngotoa banye kiameche nebo mujumbe amu nebo mujumbe ae kong'et mananyun nebo mujumbe ngeni ile kikong'et kandoikyok kokeregei kokakoek chito MP kokeregei kuyolen makisomse kiatuye mujumbe age yu nebo bunu tetu ilen tetu so bunu yuto yu central yu kiam lugui alechi mweshimiwa ibalanse ndiano inye sinyoru barabara chekachang'a kolecho ngenye mwaun arabet tukuchu kimustoi kale ing'ete saa 12 chito kuyae michinga akilabat ofisitab PS akipilechi PS mi ne nemi olo koteikas ne mi tos mi cheng'etunotin kole angot kilomita aeng kale kongekonin kale kole mu kolechin mita anyun 6 kilomitas cheng'etunot eng yu ako kukale neo ngolia betut nekawo olindok alia ipkokoito le kuno chuto chulachu yotokse koldake biik chekokotekat barabarasiek ngo situationchechwaket ko biik che very sharp pindi ak iwenyoru CS ilechi CS noktaunena angot kilomita 4 kole mi barabaret neya kabisa noktaunena 4 kilomitas kityo akitebi iberberitu lakini ingen tuguk cheicheng'e iboru pole tukunoto iboru tukuk kunoto pastor mutai basta
8: Yes, Mawaya.
0: Achamegei
8: amunenye.
0: Matinye ngal baibaya.
8: Baibaya ulo kuruwa nyakine, baibaya iropta kityo.
0: Mm-hmm.
8: Kangeta ngotoma amua ngolion otindoi, miki bande na otindoi yenyu.
0: Mm-hmm.
8: Nepa chi nego amamwale gime tenore tenore tapulo nguruwa ni kwendi akwendi kwendi kwendi nguruwa ni chepagunde.
0: Mm-hmm.
8: Aya abachi tane guren eno kipkuru ingeno pa bago kwetab Narok South ololulunga soko tendwe.
0: Mm-hmm.
8: Na macho mwacho denji yekas go inyo kwenye kutebe ngo kwet nebo akitoben kutakinge ulunguruwa ni wabu chepagunde.
0: Mm-hmm.
8: Chia so pastor eri mutai nao nengi tabi nunguruwa ni so kongo ya muni en kibidi ishe kakwa ni tishe kakasa nage sifungu nage ngala nunga cooperative na kasa chitu kunake ya inye kwanza kwa ndo chucho wake tako sabuwa kumbuge miko mnye ya muni chandu ite kaa nukano tuimua nungi lenka ki mustakoro kini mwige mwa kwa ndo kiwa kilenji kati ya mwa mustakoro kwe obendi usome ngalega maendidu ngalega abortu nwege Negaso missing ngene ndabe ndi kondo ikako mustagu London ko nyoru barate titugulen inga berta age tugul. Ago sob chobi. Kwanza nguni ngalal nguni ngalal nguni roba nguni goreta bulunguruo ni chebo gundi kumaganye umaganye ngalale moyo tenga ogo.
0: Mhm.
8: Ni moyinge ngile wany au le muchagi ne ngile godo joget ko mustagi che ku yana go som gulu torti tamu ora ne nyone bulunguruo ni chebo gundi kwa Sierra Leone au mandago itindet kwa soko gore ne pisine.
0: Mhm.
8: Nen dagi chabu kara ne go ore ne mori da muni bi ga bi de yu chimi tente ban narog no chimi bi tan go ma ga ban narog ko ya chako nyago basili buet pome ne dami tente dagi chabu ara ne gele go ore ne kara ne ne pisi ne bu ne bi go wite bi narog ne narak ago bas paka narobi lakini ne go ui ne dagi zame go me go sam go do kyo no musto go kwe go nyuru go yo ruwe go musu go ge so ina go go president pome kondo ga pome go bon kono tingi so ga bisa mai de lo je cha go ge chabu ore ne
0: Ndiyo.
8: Lakini ngangalale gure soo soo soo kiti da itabo. Nikisawa me kase gondwe kiyo gili. Nwa musta wako kwe. Mwagi wile chi lakini nikisawa me gili. O gilge horwa yako kwe. Ngurwe viga lagu mwurwa yako kwe. Soa chilge atu gile ngurga ata.
0: Unata.
8: Kenyoro mwagumbe kie baibaye gitu.
0: Mhm.
8: Konga leke kumwa yako chwa nipu mawaya moti na ingal. Tetu ne mnye.
0: Kongoi, kongoi basta. Ame ke pelu ga bemet se ke bua sine ke tse tai ko ke patelu ga bemet jumjo na tano gara ran ba thuga na tano gure vital maziwa jumjo na ta name ji boise ngingu ne mo nitne ko jumjo na tano gara ran ga bisa ne tse je ko ke ri le ke al jite ngun jumjo na tano ba vital maziwa ago kwa mo na le jin de age o gut ko itine te but ke ke me ji te gole nda age o gut me ji te but ka in so gole ko number basi met go 0723 786-6-12 Magene teta, gaji jum big teta jadi tu atin, ko baca ko pas, ke betai, ye ngirip teta gitu, bolu bolu guna ta, ingeng teta guna ta, ke bini guna ta, ibu baca ke angala, ye agalah jin ganya gini nungga kena nama bejar uang galita, ke apa aja ni boy agalah jin atenya teta ni, ijarulita tu temang mut, ko kira, cokelat jah, weh kapisa mewana mimin mijinga kapisa, aligalia, kulit jah mianat ay ni juru jata. Alai bayi, tinggal limit juga je juru, aku 40 liter. Ingin limit ayat aku na, ingat mereka ni juru 64 liter. Yeah, alai okay, alai bet pesisu tu, kerja itu tembelan jauh. Sini kita bi ko iman, sekarang ini karo ni mi, kerja lain juga rai mi, kerja jiu ni mi, gitu iya kerana kita kaya kata, aljum jauh ta, faithful masih masih langu gay. Agaknya ko iba ini tap tu kaya gig. Eh, tapi apa nata? Mite gerjaan atau negi kepare gerbesik, uga saya kueg, mite gerjaan negi pare gerbesik. Ya, mite par gerbesik, jaga gue min kapisa. Mere ini ego, kerana korupu nungku, aku korum kasih tap gerbesik amuin. Korupu nungku, naik me itu kume jisuk angin sirat jat gule, kaca mager gerbesik jat kapisa. Ame jipai si gerjaan negi gure dapotik. Gerjaan negi gure dapotik, kau gerjaan atau negara rangkapisa, ne par gerbesik agmai. Engkau fikir jita agengku naik ke nilaja kau gigeng ame kijo kijo kijo pejagure paduks. Ina teh tu kau bayu. mutai na te ko bayun irib yu ga ko bit ko mie ko ga bisu de ta ko ju ju nda ko mi sei ko nda wing se ko ra ko tinye gerpesik i ko ile ji ga i galyo na ga du ju ang ang ga su te la ga le ni ga ko nam gerpesik ko gen ra paise ger ja nei gure dapotik dapotik ko ger ja na ta na magere gerpesik ka pesa pare ja to kul ko le sei ago mai ta vote ne bagir ja na ko tinye mai ta ni ta ni ni ke su te te ta nguna ago buna ko ti abaro te ta ba te ko le ko ngi ger ya ga la la sista ko le agbi sab sab mai ta te ta oli ko ngi tin mai ta te ta yere ki naga ta le li nge u ka ta ge le korot mai ta ko ju tungo si tri ago ja ma te be ji ta le ji me ji le ja in meji leja in drana na nusuna anantwe dilita na isu tetuka tiptemi isu tetuka taman gele su tuka taman chute teta kot kaitwe ma chute kot kaitwe paishie dapo tikde tinye mwaita ni gida rote ta patet amuye nga bate meji taka leji okay karubon jitengu karubon rapta nunga pesa karubon jitengu lakini ngipi inget korore ka teta kule kumait ngosi durit pek iti ta nanyon ja isu te kule Wajib tuh nata ditinjau muaita, kau muaita guna kau nata napa? Tapi negara rakyat tinjau muaita kau nata napa? Dapotik, sawa? Ii, karena nata negara jamu ngun semata pergi agar basic, kau yang mengalih lekap agar basic. Macam ke pergi ke istana ke agar basic, ke meter tak kau nyuter tak ike juga. Alright, tapi apa nata *441# kimiter 80,000. Kau kau mau nunggu orang Malaysia lagi ni? Tiam kicho kwa sataeng, engingu ini padaiga ishikoyeng. Tiam kicho engingu ini padaiga ishikoyeng. Ako amaji imete number 7, amaji inyo number 1 amuka atas bonus kupaparak. Mibi kia namchingia bonus kapesa kumye. Ngino netai, aki inyoru bonus, ngele ginyoru 9,000. Ike jine bae kikunin 80,000. Mami ngala, mele ngie tegele amuka inyoru mao kikunin. Mekansyo ile kia tiam kwa sataeng. Engkau ini pada gaya cakap yang agak-agak. Ginjal rupa nasibnya tak golan good, gaji ni bayang ijenya 80,000. Tapi yang gusir dia gaya cakap yang star 441 agi lewe nampu agak. Ngan itu nak jab-jab. Gelo cerita ni yang negara macam tiap marampil kita jagoanin. Kata suruh nak kau yang 90,000, namu gak kuasa serta. Tiap marampil agak-agak. Ia tiap marampil kita jagoanin. Agoanin agak. Orang kau ganjut kau bokal. Elu pun memang jadi mereka kuasa 100. Elbu mia moja mara ya kwanza 100. Elbu bokal jetili len star 441 kerji tane kanyo netaye kanyo 7220 very good urunia kanyo kanyo kikwaji 9306 soso urunia kanyo kanyo kikwaji 11079 soso urunia kanyo kanyo kikwaji 6109 soso aga nisa kina boyan kikundra bishek ngeroji tane jep jep mekansuwe ile Imi ngene padai ga isek aing angnuzu kwa amale dai ga isek aing singo parjin ya padai ga isek aing ak second isek tiptemio kuti miko e star 441 do get ko number 1 meti angot kinde ko 110 e meti kinde ko 110 kwa ne pokala ken ga ak tamanelbu star 441 120 120 nani ngone yoni gay star 441 imagine mami jago isai na gaut chamara mbili engingu ini pada gay shekoyeng aku nero mami mijit oh raji nakanyo kanyo niki gaji 5620 kweje ya matu kusaki urunya kana kanyo gaji 9096 kona moret maisoki age urunya kana kanyo gaji 21958 maisoki age ajanga jo ajanga ko tane masoki ni star 441 miteki nit ko 150 Jajuk rapisha ke? Ngale ma jajuk. Meteke nyitu ngoe 150,000. Raji tane kanyo kikwaje 9,000 flat. Very good. So, kai sop. Bibangkan tuku na yung somuk. Maybe tenate rapisha ke. Singem rapisha ke. Ibangkan tuku ka yung somuk ngyo. Oh, mami ji imagine. Star 441 ash. amuang kita aku papa ratah kau leh nanti nama awak nalej ini nengin kau ni kau tersetai indek kau tu coba diploma in primary teacher education geri lagi asir kau nengin kau ni so kau bi itu teh agi biar kau sih nanti coba diploma in primary teacher education diploma in animal health and production certificate in animal health and production aku kau sih sejuk tukul kau kau sih sejuk kita cetinya maget no kau geri kau lekini urga sih sejuk gimana tu ni kau pasang kau kasih kau agi kau Australia kau kasih nukumalogi meje mwalumu ini ngu Australia kwa kastu ule kumalogi meje bikip kubaye tuga ngu Australia umalogi meje taktari shakab tuga ngu Australia ya ikusit nebe wania ni andukul ibresapu kabanda ee piresap jata gie kujita ne shap unata ikimeje gila kukia kwa naisha tukul magmeje kungetchi awa ikisika pataloga api meti raji irabi kiu kata shap chakata gawa na mrabisha ko meteki nyit kwa 200,000 so kusap jita kusap *441#. Awak ikhsi? Kau kau patut lawak apa?

kane gi amaman kabisa woto gira mage bwana. Yani ushakulwa na mashida shida mpaka unaonekana tu woi uko na mashida. Rom kabisa. Yes, get the shit kuna turbaya ma FM kimite dana kabisa ak mashabiki yoto kechogat. Wiri. Mite ni ndonyo na kwa kabisa andro. No, kwa se taki ba ak mashabiki yoto kechogat pana. Ni moche ngwane bigo. Ama chike ebe ndonyo number 6 na mpaki batinik. Ndonyo number 6 na turbaya ma bati. Yeah? Ama chike na msimo ta itete ndonyo number 6 na mpaki batinik. Ndonyo number 6 na mpaki batinik. Ndonyo number 6 na mpaki batinik. Yes, na mpaki batinik. Ama chena amena simot kabisa agi geri ndonyo number 6 na mbagi batini na mbama bati gitio. Ama chena msimot agi cheri *624# aingebe ndonyo na mbagi batini. Ama che kwane chonto mogeso, ama che ogeso, ama che otekse. Yes. Ama che otekse. Kwane chono mingi chi chonto mogeso chon, chonto mogeso chon. Yeah, ninyinyi nataka muwe. Yes. Ama che otekse. Kwane chono mingi chi chono ma che ogeso, chono ma che otekse. Chukwa na mitsimu anga machige bedonyo na turbagi batini o machige tar chiba 60,000 mama choto goni chiba 16 na mchinge ote guk chiba 15,000 25,000 30,000 we songa. Yes, na mbaksimu chukwa simu yako sai ai chel star 624# ai wendonyo na turbama bati kirima no irono donyo number 6 anago mi sai tagane go singa ilele ye to soba nyaga ne tai petu na anago sai oligoso bwiri. Ama che itekse bwana. So, megi tu ni lakweta ap chigo mami ele menye. Mami. O, tiyonga ako mwite uni werona go ni itea chogo neberber. Ni itea neberber. Tea chibang neberber. Tea chibang neberber. Ama che na msimo ta kiri star 624# ange donyo na turmama bati. Donyo na turbagi bati nik pwana. Ama che ange tende bagi bati nik. Ama chogo nok silingi shata. Ama chogo nok 18,000, 15,000, ak 6,000. 18,000, 15,000.